andan disi maktubu yek girin kutisi degin toni awon kubu koto dang na barne jile ake t-shirt ke casket ade jokogo baj gukku ainan kodutu anan jire krane klandu totni kandari maktubu no to itam yak ade girne kutiji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djensi ne itam yak kosin kilbe kchat kadakun kete tete kujle kolgo kuj daktor go urob go nyak sod man kunji ktame ka jainte go porki kran klegu akengani agni ko toro jitni malang ngan chad go malang oy degna inge kandari degma oktobo to ni kurosit kuronili najigna djensi ne ikari nyakom ge ko ainan go bene aguto ikandari ka tama jejita malang ada sinko sub malang nge motugu ake nana no ko gene machkada interi maktubo ada girin goy radi sansama kinge ko mutanto inina arata kada kem ko jejiga gir ko jejiga be jigne toni nya turun e kada e jan kum ke ketetene gore sansama de tot jejingai nya ko toronil ka tama kada isojita.

sene no kawna tradio chat wur matla wal ma cleri baja tibe dogoge wur jondo re tamam tan wurna na jimtaroje yetu ko den defere na dinse jojo rem yende ga ferwa rem na dingen bay gun kago tedan ji way gorjon bi bil may dogo saizo mo saylo hayni man bi daga gin sala dai hasara mo jamena madi e tula madi mo kaydo dai may puyan jien be dia den fatime amat malum di hatkir jien madi e tuna ila ana to sinno karno dai ni wini gawi jumo buya ya di se taiga job launa a jojo red gilma ga sura ini mo de koristo bank ada di bi kay pa dai ni wa kay pa am tara gel no saka sey jaar car so fere bi tu dai we jo yan le liga farsha daw sala mul sala ka sele bi liga farsha se hoto ni jaar chin fere bi tu la nani hija mo dai tam ada di bi madi ay ga jo yan no ka jo mela

Sa gozia de giga morto to ze sa de si e carra di chat este terorgene agnana radio me dille la vrat anda mine a cujue la vrat anda mine a droko ngoski bodolanga marshal mahamad idris debi no ngoski yarkini ziyara nyamene droko ke ano suida ano clinic moderna ano kargendi chika ano kes National de Prevence no Social Amar Retreat car laptan hondo gendi chika kete o dur tere chakeni bodolanga ke ano ina ano hirimaza gendi chika ngana dil travo ngana dil dil ni anga ano technician o dur chinga hirima gendi chika mrena ge nukini terbara bodolanga amara hirmende chika dil da mrena da nukini hirimaza dil gendi gendi bekinaye zahir ma mere tozu bekinaye te ngana dil da nukini terbara ago herma mere uno bedina lafta mere herma bedina shante bedina min demil ina no sanat 2020 tiza bedinen tega na no tuzze ki herma man dilli gendi beke uno sa sana turuzu herma bedina tega na lisa tuzre hinna tegeran bodolanga inara na za herma mere dere no dele no gondro da dele ago sa sana ozo yin tegeran marshal mahammad idris de bidno faragre Enano hermano enano adnu gandro data herma gendre gente amarano enano travo gende che amarana dilida nukin agoza herma mere okir koragar te moediga tena dilida ama musilina dilida farken terbara yara enarono okirandro ko herma enarono gende che ka faragre onano okur gondor da akharkenin te durko okirano gandor da akharken herma durko na ago ena era rabur mund gedmen okuruna akharkenen ina guna okurano gender da gna okurano gender gna tozra shin terbara onu kad mere proje anu ina ara shisha mundur din proje adur ko ina ara naza ina talim ne proje me din sante ina se hanen yuna ina ara gna proje me ten ten te gna entreprise trone bes okurana goina akharkena test desenin terbara bodolo farangre okurano gondurda anganu Antirpriso ge no tesenin za ina no wad gondor da hirma ma tozo ga tozo nore chat na hoku ka no ina no ina shirku ina shirke na hirma ge nga da da ago dilli da ra ina hirma tumu nga te da dilli noki terbara ngoski kar yamenar amarano konsia ano shiferi tradisional indega amarano bo ina arano amaro bo inara amara no chef de raza ama bohundo ano preza hundo ano tamita ji jidingar indega mere ngoski do yerkeni odru pale tumairo terne bodola marshal mahamad idris de bidno gabalchi gabalchi ana za odru biro hundo ano iskina kra tena delida noki biro hundo iskina kra ya za hirima ano maraga indega gana odur da en bodolan fatto fatto ne terbara ina hermon doza inar mashakil anu ailiye inar gna za ama gna shab amre kalar bosuga kala erga te gna hermon doza dilli gende gamran nuki anga en bohondo tamita jidingar mirena bodolan bur shukurki gna za mirena post anu inu bohondo amanu jirin wawait mambran biru hondo da naka a mosuli a changa jiran bur shukurkini terbara fargre tandan mosuli anu nunda tandama mosuli an zahir ma gendrga te da dilida nuki zahir ma gendre ago za amaranu mushkila anu ailiya amanu aila ama kenyala mushka tesa gana za mushkila gana watraga za inaranu konfili anu agirgirte elevera inara gana zahir ma anu gendrga gana dilida nuki hirma za dilige ender za kala mira ama shaba ku kurtota ga inara gana dilida nuki terbara bodolang marshal mahammad idris debi no faragre nandana mosuli anu angama mosuli bur boin tajara mosuli amra bur muhim za mosuli anu gondere amaranu bugura ama chef de raja gna ko hundre hirma mene dilige ne ama gna tamtin ama antron gende ga tegna dilida nukini za hirma mre auka churge tedere ina gna dilige ende ga marana gna amarano hakuma ne arake ka gna za hamara hakuma ge hirmendere amarano shaba gna mushkil hindu basere ina ragna helende ga gna dile da washen terbara
yema enu ngoski lado ayano bodola nga marshal Mohamed Idriss Déby Itno kariyer chenni ke anu nyamener aga ni anu afrogin dela ni anu otu tenni odu tedena ke anu durhi prodomo ipo tera anu ni anu afronga otu yer chenni terni wokir terna no duro ke chakinga na anga anu gabilchina na anga anu bo anu preza anu munazama asasasi anu shifiri anu inirenga amarano aska charkaga bohundo ayno munazama ay bohundo preza undo ay munazama mere gabilchini odruga bilchini od ok ok od ani afruk tedana ayno tedana wokra amarano aska ngardo aska charke chika terni odur kursa ayno aska nga nihay undo rainga ter jiran od terni terngan wokir chakanga ayno bo ay sosa mere mugabala geni take odur terni ayno kursa ayno aska nga dille odur raine terbara ngoski yim ayno ngoski letrim ayno ministre ayno production ayno industriel agricole indega ke da bala ngoski terne ama debita ge odur mugabala ge nama debita ge odur kulindini ayno pale demokrasie o dunia ayno gasi odur gasir kulindini ayno swala odur wotini swala no transa hala ayno agricultura ayno inano zira ano tandangaza zira ina gendiga industry sharke gendiga tega na dilli debita fenene debita o durfena na ayno toma robert golbey mre a sowal ay fenene sowal durkona za anwa ay za kampanya ano agitir ayno sana dalfeno chini site sana dishini ayno saba tena kampanya ayna dawotini tega na sowal arag na za hala ayno anano kur hadrkina bo durdidin ayno debita bo hondona ayno deuxième vice président ayno assemblée nationale nga mere hadrkine ayno mere no dur chana dur ko mere hadrkine ago kro dur sowal arno debita amano ministre fendega ganna za economie ayno chatna economie ayno modernité ene agriculture chatna za modernité se za dola kuraga na za hirma mene agriculture chatna dilli terga ganna dilli odur ama debita fendin awo debita ganna swala ganna fendin ena za fendra terbara debita muru ayno debita ayno tomo rober swala ayno fina awol swala fina tefarag re za karakter a traktera ayno odur nor kubur kar chikan traktor mer herme ondo za traktor ono chiki wala traktor mer herme ndi chiki wala bekine tena fin awo twa ka traktera mere za ka er hermende ga ina ragna sual ayno ministro fini awo za ina no sasana ayno ina kampanya ayno ino ngana der ko fini awo za hirme amre dil terga awo ngelo na erichin za traktera mere chek ko amar chante er da hermende ga tena dil da fin terbara awo debitana sual adur ka marano durchi ka sual amza hirma ayno amarano ina ganna dilli da chen da kalandri ano hakuma da hirmeni chenga dilli da mirana dilli ago ama debita jawab chen ni ina noza nanda inun muhim tidma tanda noza hirmen da hirmen der jekin ago da hirmen der ago traktor ama no shaba za musada yandir ga za ano ama sada ano ina ano agriculture da hirmen der ga ganna dilli da response chen ne terbara ano porto parole ano mission d'observation ele ano election ano muski ame debita ame senatara ano muski ano yam shirin white tesra te mre muski bureau maro durnuki ame jeunesse ki mugabala ga nuki marila gele barma mre na nuki ngana za muski yerchene ka ano debi enaro no ama election a vote tesra gna ziara yam shirin white provaza ano hajar la misnga an shari begun gna ten ni ziyara gen ziyara gen na za farag re ago kir hima gna dilli ama gen den ama shaba na gen le odur dilli vodo na gen re ama ro odur chika gna dilli da hermendre yete kayin terbara a delegation anu muski delegation anu komanda anu forsa mixing ainda ama eskra mixe chadi in nigerin ai sedu tanko mre ngoski kani anu bol erni ngoski letin mere bol erni chef de mission anu ngoski bol erni mugabala amarno drama ama hukuma odur chikage mugabala geni mugabala anu genna terbara anu hadava anu edana za anu hududa anu yu anu zona in chad ya nigeri kinga za eftitan da tedruko hadav aidruko erni
atejana hudur amara na kuma hudur chikage mukabala gene labara no labara tandanga main labara bol nga labara tandanga mine atusre labara an jahasin yandar lene le telim gayi zumre jahasin yandre an kran yandre na tan sale mohammad sale saga kabin teknik girdere

wala nga ko ci ka baga won do de sey wala wali waron sey mam te da mbiri si kada way mbirur kol wala kala yo te de kala yo ya ni ke mum de ke ngam ta ani ta ba na te ke rod te ret ada ta to ko de malang rin nei mo peng ergei ni ba go yo yen tun to tni at ni ke monsieur bamsi jirama edmond o nian o ngan ke malang ke yi communauté sumurai generan be jamenat la malang ni na nun yo ngai ade na nun yo ngai ke ni ke sama fu ergei alaitu ergei lele ergei o kojuku bongai ya nirge gmalang na nun yo ngai se de nu bata ka de sol kam ji kogum kogum malang sio ka de ke tanjil ge guto inde kam kombi ante gir ko ji adi ya kar o yo nai law ji kali o yike ya jero ke ye jaret Mbaye Ramadji Eli ake doji lar Naomi ike noji alle ta giri nge innocent ike rim te baye Joitana Jean-Claude ike Khadija Rimingar o ike Asta Rimingar jedanum Gilbert o rim barne Christian ke rim barne daji ike nadumbay Jeremy jebe bonlar baitel artema ba malang de gundo nendan do de na te na na wun ke kum kong kai kare nan ber klayo ni ba ne nan ber klayo ngon de ji ya ke kon de ngo kon de ngon nan de kar norna kar norna ni ni guto kundo ku joye na jwe ko kinji kame to wadi kembe kinjamna la nga to ji tabay go moy ku woni go ngal seitanu ba barn bay ber klayon to nad ni ke kar yom Joseph e ke ta dundu ba malashi e kun do ku bu jwe rom mo a jimbay je Alexi ni ni kembe ke be balum to marang nad ndum ber klayon to e kun jedu bu mo lenji je ko be je kale ku be ro ro mbay mba tuji iku mbay undum taji iku dam bul simeo iku mi arom je ele azar iku mem tolum ripa marani ni ni kembe ku mundu na ndum ber kala yon to dorkas dan kar ike betolum bonaventure ake ike masjion rimbarne malan ni ni kembe ke sart na dende mber klayon to na ni mbay si sem jairi so ni kembe ke kelo na ni dan sika war ni ni ke ndo bondroji bay ndo ko jogi di mehe na jwe ko ko ni kembe to ari nde jin kir ku jara ta di eglise et numero 42 ni bay re re ugi lo itra de ke gashi tuba ka de kan lo ko dam ku dunu bete lonu banga war ko mun kemeni ay ngey lo yoni lay karilo ko ando taba to kem do gene ke yo nay law nje kale kade njel nge guto nu ban lo kuma ji kem conviant ik ka docteur o ka docteur adum ji be jam Jacques Baju Tangoina Samuel Aaron Pikina chef Boydo o Aflegem Jul Teuzu Koma Samboy Bandelang Kuzungi Ike Yini Ngolo Samuel Akoina Mursal Abel Ngar Ngoyo Tibiji Celestin Adi Gazia Mangala Belo Ampil Ndondon Kete Gitiki André Ike Jobunje Azlem Samuel Awanji Maji Dungus Wadei Azina Abuba
Bukar Maringe, Antuzu Bey Salam, Tebder André, Communauté Jig, Kolbeig Malangde Naon Kom Kongay Kade, Nan Bier Klayo Engo Konda Ke Ngon Kemderin, Keining Kil Jean Pikina, Keining Kil Jean Pikina, Nini, Goto Kembe Kinyamat Lakundo Kujogi Dijoye Na, Jouer avec un jikame tari kem labdan ko boko kem be ke njamenat la amber client ton adni ka adu misa ke o naji pol bukar samuel da sidi daniel wadeye alingzu pasteur dapsia leopol ik manda an samuel monde edouard malani ni kem be ko moso kologo o nando de ke masamge david ake amulan belfort Allo Balamto Yangawa Meina Malani ni kembe ko kolbeito am zela dividi asamji boido Malani ni kembe ko bongorta ke gurnaida o waito mumdu mablake iku Felix Glama ni kembe ko menege ne tanzi ko kwando tabato kembe ko yaka docteur Abdou Di, quartier Waliata, a dit que lycée patriote, le roti lycée patriote, bakadan, il l'on l'on banga urkum, banga ou de kemeni, ba, engel, yoni, laïk, a ringer, kubeg, n'denji, karke,

0: danteu jir ko jari min gar nawun kum ko ngai ka dana nan ber kla yo yani ke ko da ke bend kad madam rimingar ri ko jin ko mandang bay kar norna kar norna ni ba go to ndo ko joy na jwa ko ke jin ji kemet wa di kembe tin jamrat la nga to ji go mo ikrant ber kla yo ndo nan ji sin ge de go malang a ke mar tar go sin gi nan ger sin ji kembe ke sar de peni wo njamena dan simber kla yo ndo malang si len ge go to ning tik ndo bandro jari ndo ko jogi di me na jwa ni ba do bar ke to krat doko ando tabato kem duguti ani kjimas de gotorai adi karche njingangali rewati lo antente kono ba ayi kazamni yai gukuse ba inge wati lo antente no ba inge lo yoni lai kari no ba de no ba ko hotel ta ade ko korta ido no ba te ngandang Kerko ji ambetu sal Jeremio baito ya nikeng gitu nia mamgo Catherine malang na un kum kongai karena nan berklayo adi berklayo ngonde ke ji ya rine yamte machild ni ba gutu ndo ko jogi ti joye na jwa ko ngi kame to adi kembe kin jamena tla ngato ji tabai go moy ko woni dan gal senta nu ba bar mbay ber klayo nto dan gir ko jiga ya abdullahi ikun dolam no o ik mo mbinal sizan ake ariet mojual o nganian ngi kinin gonan ke ta jini ake nganian ni ke irjima ros kam jin kam be ke doba o ik anjini kam be ke avion gonan ke France de Libreville Gabon o baito gir ko jere ke dana maja moyo ne limbi marog malana nande mbir klayonto nadan yike polin ke maji o gir ko ja kem gog ake gir ko ja tarum gaing o ya dan tama gimalang nande mbir klayonto ane dan sik lokwando tokem de gel jima ros kem adi karche mursal tengor ke espas talino ni alen ge gutoning tik ndo jedi doko jogi di mien an jwa ko to vaido bad ke tokra te kan jen ge guto nu ban lokma ji kem kombient kir ko jiga ari aberal ngar wo ya danambai o ya beso ake ya alina o ya manita o ida ya kir ko ji ai dan yam ake no badumbai o waito ngir ko jia amat shifa o nika amina ibrahim malang den ndan dodna tena na un kom ko ngai ka den nan ber klayo ya di ber klayo bobu da ke ngo ko de o ngon kem de ala ngai ya danambai ala ngai danambai ni ba gir ni kirin ngai ne ala na dal ngai danambai ne guto ndo ko digi ndo ho na jwa ko ngi kame to wai kem be ke njamana tla di ngatu ji go moy ko an rete te be ber klayonto nanti singe de ge malang kinji kambe kin jamana tla mundu moyen charit kanem mandulta wale mundu wale gir ngalo ku mandulte moyen chari kanem doyen dar ndagte europe bay to etats unis tigne nan simber klayonto malang si lo kwando ba to kem do gyane ku meter Jacqueline Mudaina di quartier gashi nina awne ku kumra ba ik ndo jidi ndo ku jogi di mien na jwe ko kin dikame to gota len ge guto ning tik ndo vendredi ali ndo ku jogi di mehe na jwe kan din ge guto nu ban lo kuma ji kem ko be yan te gambere si ge ni ba mam te de kar si go na ji ko do bit
1: gan chat gung malang ke dinya go ke dengam go go ko gonan ke chatla ke takul ne no e institute inset taniba te tarub kendari dik maktubo kin jak nge komta abar nai recensement tani ai lagir kundo kut jo na jene kont tot de gan jiran ko go takuj go kem dogo go ngan bi go ferik go dukum log malang tame ka de andan gisi maktubo yek gerin kutsi degun toni awon kubu ko to dang na barne jile ake t-shirt ko casquette ade jokogo baj ko ko ainan kodot nan jire kane klend totni kandari maktubu no to itamya ka de girne ko tiji ke ji kondong gunan ka chat lawa najigna dijansini itam